0: But, I'll keep you guys updated, okay? 8:20 right now. Time for a break. Oh, by the way, 8:20 is being brought to you by iBerry. Para sa healthy eyes, mag-iBerry araw-araw. Para sa malinaw at protektadong paningin, available sa leading drug stores nationwide. Taking a break. Be back with more Susie Fetty Wap. And a whole lot more coming up. You guys, hang in there.
1: This is Eagle FM.
2: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
3: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
3: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
4: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tayo na

0: Thursday on Eagle FM 95.5.
1: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan. Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry.
2: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga.
1: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 miligramo lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
3: There's a story in every melody, a memory in every groove, bringing you the finest blend of jazz, soul, and chill vibes. 'Cause some moments deserve a softer soundtrack. Let the groove stay with you. Smooth Jazz on Eagle FM 95.5. Saturdays at 8 p.m. to 12 midnight. For the love of music.
0: Two K Thursday on Eagle FM 95.5.

0: You're on Eagle FM 95.5, Charlie Puth, and attention. It is now 9:02, time brought to you by iBerry. Alaga sa mata, puyat at gadgets, don't strain. Stay sharp, malinaw ang bukas with iBerry. Available sa leading drug stores nationwide.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uli.
0: No matter the decade, no matter the vibe, it's all here from the electrifying anthems of the 80s to the unforgettable hits of the 90s. Your favorite hits of the 2000s. All the way to today's chart-topping tracks. Any generation, we got you. Lahat ng gusto mo, andito na. We are Eagle FM 95.5 for the love of music. 2K Thursday on Eagle FM 95.5.

Constipated ka ba? Bloated? May hyperacidity, ulcer o GERD? Baka madami ng toxin sa colon mo, kaya i-clean and fit mo na yan. Ang Clean and Fit ay merong oligosaccharides o prebiotics, palm fiber, fruit at vegetable fibers na nakakatulong para ilabas ang mga toxin o dumi sa ating colon. Para mas maaliwalas ang pagdumi, mas maayos ang digestion. Available sa local drugstores, Shopee at Lazada. Mahalagang paalala, ang Clean and Fit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.